0: Radio.
1: Aki na ri odi mimi yuwa pelare. E do je lokiri ya ko pe olori egba. Da ka lo ni graduate u ka lo ti mo neri. Ati ni obi ru pa je yi to te da bi ru kere ki ta nga mo ko da ko gomi chi mana half gomasi. Icha do je o moti do ko to ha. Pe do pa ni wuri ko bi to te ya do da ko. Aman imagine that company at in kai dong ni da ko ka pe kar pa je ko bi no. Aya cha pe ya be. Ana do de ko kara ba ru ki pe ke lo gomi chi mar ka re lu wa na ki tu ru kere kere. Te ko bi sore. Ti sore wa be lu pe wi ni ko ba be. Sore. Aya ki te pa pa ke ni ko ba tin pe chora. Apenya penya. Amande ko ni aya kai mi tu gomas. Be pa chi chi ki hu. I will send the bada to come and pick you so that I will pay you on Monday. Imagine te ba ngere du. Rem nyal te du gi tin. Ba ru ki ne me nyal do yore pe. Atini te meeting gine moti mo te orang bora bora upit te bi kwa nyimati te ya kere gobi chimerche aguga muchul chodo uchulu torugi imati da unuope te gina mengba ginu nyuali tike de gupi kome uba atame de riego de kobitin chola tumduj aman gira da ya odiku ute chiku gini mei kwa luoni house girl te koni guwak mama nyute tv teri kobeni pilu wakayel kobeni odiyo kakana tali elkacha Maktu beru ku ka tuye pinwa di juru. Ba far. Ne ko bi ko min tike yi duj. Ara bi gamo chon. E cha do er wor cha wa te tura ngwen. E ma te ya te ko bi ko yak do ka sampling ko gini ko. Ka ya te jwa to la chore di yor. Te chi bo atin gi nono lo ga kora ka cha. Te ya te na ku screen tere te ko pin. Te wor ka ba te ku charu ko. Atin ti atu. Adon te ya. Adon ko ru ngwen de no kere. En be te ko yu chi mu ko bot boss. Ni mom do la ke ko ma ko ba te biru ke medical doctor ta ri ngot tu ko ngo e ma ti su sa na po ju gin je di audition ta ko bi oh no e ma pe ti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi te chung du te ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pe ti a pieni ti ni mo lu pun lu ju puru na ma ra ri o ma ha he te re da atal puru da ti ju mi ko pun pun atin man pun lu ju Lodu rumi chete totere idiode. Makwa yokisha. Inyim totere. Dong inama itikwa hodi. Peti neni ya manu. Toti inpe toro chulu. Papi inpe toro chulu. Chana jono neno.
0: We O Radio. www.oradio.et winyo. O Radio.

0: Baba, yini burabura ni? Lo no robini ya week jedi otu ya di anko tire tunge dang lo no da bo lo no la ya di anko baba we mo gwe wori ne ti yi yi ya tunge dia o le je mi ka otu otu wa o ya ni no ni no we jara o ma jin ko bi won dang do kwa yo ton o ma ju ki te da no mo loja loja te la nyo ko o paro won dia paro koro nu anu o iria aria mo gwa pa koro ko ma ngo itu ni puno dai a kwa yo na ga puno koro nu anu o wa o ju ye ko na nu e dia nga koro nyu ama ti lo jira pien unu a wa te cho ko me ru akite no cho be dia o ba me re pe nu o wa ga dia nga wa ga dia nga pe ga mina ko ro dia nga mi o pi ka du a kwa o dia nga che mi o pi ka du ho Ola tia wo ko junya. Onwa yo onu. Won dang do kwa yo tong. Onwa yo kiri te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won dia paro ko no nuwa nuwo. Iriem ko. Ariem o yore pa ko no nuwa ngo ko. Tu ni puno da. Anwa yo na ga puno ko no nuwa nuwo. Wa ju ye ko na nuwe janga. Ko no nyo ama ti lo jira. Bien, uno a wara de chobo con mi rua. Kita eno chobi dia, oba mere pe anuo. Kala yera don wa chobo ba. Aman won dia ntia kumu, kuntia par dia ngai chia nino. Ala ya don la nyo, odo go tabi ri chete wa be ri tong mere chia. Kobi. Won dia ndo go cheki wa. Niro na ene no loni balle correni onu amaro con tu ana paula duomi eno cuor wo chuye conan onu ane go daye eno cuya poño tia como do que tan chiera en lo la ye direo merche que wenenga won dang do cheki wa niro na ene no loni balle correni onu amaro Kwa mtu wana paula dungi eno kwaru Uwa uchuye kona nuo papero nuande kudaye eno kuya ponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uwo chunya
1: Old radio.
2: Old radio. Amae ni chawa ameti miu birura ameti aya shono mtie ukabuwe miu akong chawa wale iku wani joni anale yupashu upashu kumlogo miyori yori

bara abiro amai no ko pichuare kero pali pulu ngoro bon ti amo ye chamo beri wogi midiere en ko beni ater matin mebu ujoni koran bagam kerbo atali option en chega chega ni mama wori option ni koma ate u yer pala me ram pier ko mi abali pulu ngi wogi kore bonu nuari mi te doki wotu on mo mi a jelo an ko bijuare ha mi na jelo an ko bijuare ni kore dieru no kene na be yo be berdina rasho ama en taw da ga bijje a jori wori te doki gomji nu ko e ti charo ni ngo jaro chel dudu mi a dego ha mati porra.

Paladina. Ke kuma ba ka mo o gang paladira boy mister. Hey. Ana na ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam se ki ko mai gwa kano. Hey. Ki kuma ba ana wili ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le pare. Ana wachi apoi. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe ne wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwin du cho ki ma. Cho o ro wa e ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chwin ku ya wa ha. A boy kar o le ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa e ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ana ne boy lu boy te ka ko mati put geno pe e cho wachi muze wa ka wachi leba cho la ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye boy ye yeah.

lati ki guma be kan ma orin at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cha wajo ni ki kome ana pe na wati nyake we du gore ka mena boy ma na ti kwene ki kan che ki guma be nyako na tugu nyoro du gore ka mena boy ki kome ane a kon du gore ku man mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magama gua ma da ana ji a ngit ma nok cha we nyak Okay, we go in and con hey. I karma nyakle do bien mister. Ana we nyakle we. Mi ana boy moti ot kan ke la tien mo. Nyakle wachi mo mi ana boy do. Ana we ka kumana yele don fe. Hey. Ani a doni ot kuman mister. Ano kala me gumo dole stylo tik mo maka enne no. Chwene kono. Hey. Ane ano miyana boy chwe chwe mwa chubegi kome matugli chwinyo teng ikarma do amale kwa mota an luor magama gwa mada ana wachi miyana boy mana yeyin my love is not for sale leave me alone life is shit wacha yaro lamego lamego chere tuan koko mene de dayne anda ka chere kalani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane ma ti mekere ni ana wache mwad mien lo boite kwan nane be ti gangba kwan wa kwan wan kweri dujo weng ki guma be ikanong yap gang kwan palo diro bene tiye eta ene wina beri ka dome ana beri ka wati jam mwama beri da ma kili gang kuja tiya wera wata boika en katwa ya reba wera si kili kong oluto ane ane kao chopo bunye mwama nao tega kar wako mera ana wache mi ana boy dong chue char chamu chuma kere che de dan tiara dwa kegan ka ku man ba ci twara le ma wora lal ay we wet mala mal ana ci le won me da dan la dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he

wawo jaja lo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey ana ka da ko nyir putti bu de ka ci wu met ana wa ci a boy ay li na boy tank tin hey genado ti may la tena mane ko mayang war ma ti kata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot kata ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha genati ye kona genati ye mer kay nano boko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis ter kay ming itwar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen cha ki wan wan mala mal ana wacha boy do e i karma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka cho tu cha log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma da ta pi no ne kom cha o bi che le kom mera mun ya ke pa kare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor karaman dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngo ma dak taw choy ne mere moñi cho wati dak taw wati mere moñ yat mak lo ne klor kon yen ki pana de ene nan me na tien o kir yen ne wadi ha a boy ana bere kan ana gine way kon gen ki de karaman tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wiñu wi le mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ge wati lok pe wiñu kon de wa ka tel le ga ana wiñu ka cho chet won le ga mo ma pe ni ruba ruora tu etian jo mati ka biñu kan kan wang ma tie o dek man ya ga gu tuji tu toale wele wa man me ir ge tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ge ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao cha mo ni ma bere. Are lu boy te. Jao le lo ni ma wo. We ge yo ko ti ni wo. Jao cha mo ni ma bere. Are lu boy te. Jao cha mo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: Ubahana boy de ju ye to bolla Utuni gar me pera do yin pinya Utuni gar me pera do pe pinya do Ubahana bu ya lo bo du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ya lo no ma pingo no Ubahana boy de ju ye ta we ka dong yo alle gi dong kong dong le gi gene Windin be maka kemo Nyora e balo Quem já vira copa pondini? O ouro legue. Tu vai achar a Cristo. Te achar a pondini, querê? Poxa? Pondini choca como cone cura no apilego. Muluca puja como cone cura cope pilego. O baga chuiru cocar pepere neno. Agarico ni pingo me legue da Roma, Roma. Bar mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo yone yo le go ba pa mo leg do me windin be ma ka ke mo windin sho ga ko mo ko ni kura no pi lego mun lu ko buja ko mo ko ni kura ko be pi lego u ba ga chwe de o ko kar pe pare neno agari ko ni bin mum leg du da roma roma bar mo ya bele mum legu no mo ati mo giyo yone yo le go ba pa mo leg do me Pinulera, Moyoti, the groom of the king, and a pointini. Pedro Dow, Rata Yera, Yera New Workity. Do I be the ping of the company, Mirko, one year at one come? Who be the ping of the company, Mirko, one year at one come? You're in a year of a year, ana kelu nyinge imiso kwarip twago joko ni kwangro mukono eno kana juri pipi ngiyo ene tuono ena nena mitutu chudang lwago bidu pingu de kubuni mir ko ma yera ran nero de yero miso milanam lwago bidu pingu de kubuni mir ko ma yera kan lim ubidu pingu de kubuni mir ko ma yera kan lim Yoni ni yera wa yer ni pimir wa por una por yap ana ke lu nyinge mi so bi we bi wa go kwa go jo ko ni bi ram ko no eno ke na juri pipi ni yo ene tu no ena ne na mi do tu cho wa go bi ru pingu de ko ni mir ko ma yera do ko me gin entertainment Lago bino pingu de ko bune mir ko ma yara duon ko me sa den me ne yomu ye yo imi so jo radio
1: radio pe yom chun kere wer kwaro

Siami yongit, siami yongit, ngayon kong ngayon, musaka, musaka. Government ni me NRM, siya di mo ginango. Government ni me NRM, siami yongit, siami yongit, ngayon kong ngayon, musaka, musaka. Ito ba? Angkong musaka, musaka, ilan yung lang yung ginagonyo. Kali nga ba ko bilang muno, inuwi ang tiyal rumo ni Musaka Musaka, kari siwa hili, ano Musaka Musaka ganyan ni ngopang? Kuman may Musaka Musaka ni ganyan ni ba? Kuman may Musaka Musaka ni ganyan ni wunod wunod wunod, kaya ni Musaka Musaka ni ganyan ni makikuri ko mo. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunimitulungay. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong.